nalay ka lang. Alam ko, logic ka lang. Kumadaman, hindi ka na mamaw na lang. O mahal ka ba ay buwan mo? Leia na nabuwan ng ikama ka may pang. Ay, iho, ginawa mo anak mo.